0: na sori elder bi akwakoto nsofi mu esane ba bibi obi ti ko share yenti ma me ni ni ho papa ni ni ho abeye nomye amane ma nanso no ni oba ni twetwe bia na ni wura e de ma no nanso na ewurade apto yenti
1: Happy FM 98.9.
0: Wo ma bompae adane wo ho epo akwa bonsem so a me na me asafo rade metie won na masan wasase le yare ye ngade ye yare sanfo ngade yo poafo me ntae bonsem yade omo a wo na de bi piere wo abra bomu a ehia yare sa e wo sikase mo e wo ho odin mo e wo twina mo e wo bibi tu aware mo ngade onfa emo a wo o wo Jesus Christo tu
2: Wasa mana sebab? Sebab saya kau kau sebab. Ia, apa? Ia tidak wajar.